Karana karana ki arangi nui e tu yone karana karana ki a baba tuanuku e ta akto a kenei. E ra rau tata boia ngā tangata e butangari ki e butangata uira. E ra bai ei tara kupuma tangata ne ngarongo ki ngā au tapu a tauri mātea ki a re ue i fiti, fiti maitara. Ki te tangi o tūtu, tangi moke moke, tangi manawa aru ka tauri. Tangi ai o ai ne pūte hui, pūte ai o keiruna keiroro ke waho keiroto. Pūte ai o keiruna tātou katoara whiti whanau, tau mai te mauri.